0: saiki awak dhewe saya nyaketi wae desa ngira.
1: Ya.
0: Iki rondo calon arang mesti nek wis ngerti manggali ora ana, baula ora ana, mesti nesune di.
1: Ora urung bakal opiah. Ya wis ayo, Kakang.
0: Ayo.
1: Hati-hati, Kakang.